Pares gahadi rzuri reve beri al trafiki despeko, ben gava ka des rastkrna ka motora ko, sikletin ko ben bekrna ka le koleni ko bazar kriya, arman jave ko ben gave jikim krna ka, ben ko bekrna ka trafiki o parsna ulwehiye o walatiyana ulwehiye giştiye.